Mbokarea nkwenda tutonya kithaene kia karumba kidogo mos. Yes, mos. Kena tukomba kutha tugita mwankara ikarunga madha kumina izire. Mbije kena ja captain wa coaches Chris Brugo. Asante sana. Manchester United dakika ya kumina inya zero. Sunderland zero mudhaki nambali saba wa Manchester United Mason Mount akiringanaga kadhiare mutambo nejua mbesa andaika mudhako ni 0-0 na tejo uwa kejuwe 0-0 majority ya mishedo ya Premier League ila mingiri 0-0 but niboya ganga kulikania namba ya mbeli tena 4-5-3 nambedigite na 453 sawa ni atedigite ya buweka 453 atarambox number 5 nambedigite na 172 atarambox number 4 nambedigite na 870 atarambox number 3 nambedigite na 557 box number 2 nambedigite na 872 itegua nene yu namba agekina box number 4 na number 3 kwe nambox isiodedite mono box number 1 na box number 3 na 5 na ata 6 kwenye kumi yani boxi ili kumku okugua niyo ili na ambio ili na kithari moge yaku ili na formu yaku menya dhai ni formu kila kitu ni formu bwana no mwanka udhire ukiona ambio ukiona kabesha ukienda po makaruka studio edhe anu kugerete na unangi na urage ya kungi na kungi na antuku inge you never know aja niyo batere kuhithio kitha ya mantu jaku na mantuza kuona niya no ushinde kimanda giki yega kiambesha mwanka 300,000 ingu kena monone untunde kuera na angashoka nga kuwira ngani ya ushinda na angashoka nga kwa tikiti kugu gatinda kuhithi niya mono inya star 671 ash utalembo

iruto na ba moron bara maron ba ma inge muno tu tete mongkari ko mbako itu ikiringa de nya ninko na ninko na itiere de ke yana itiere de ka mwanja tu mbako itu tukiringa tukikinya da kumine yere kana de mosio tuko mandilo system na joska kiambukuta loda malege de legendo iso vocos vocos sia sia joske kiambukuta loda malage de legendo mandilo bialu Boy bo bare ba mo bara ba ina kere rumbo ro. Engko da ko itro a. Ngise ti ada da challenge isi e ba ko itro a ikiringa da ko mene yere na bepte sixi. Challenge mu iso e dare na ran ko ba ko itro an kito miranto mane lengiri da tu moja ko moja. Mapenzi ya regetio sinda Angela. Angela na regetio sindo nye mapenzi. Na tumete nga watu nye murimo. Non tupo mtu yuto shongo. Shongo into murume. Ati umbe nora kubaterie. Yani ati umbe nora kubaterie. Kwa hiyo non tu ati umbe nora kubaterie. Inabidi sasa. Ngaromba tu wantesa na mapenzi.